izuba inyenyeri n'ibiyaga kandi ni so wawe irashobora gucecekesha ibihuhusi kandi

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: tugenda no butumwa bwanditswe na Daniel Kugwiri mu muhogoro avuga cyagukeza kuri Panama wawe niyo nzima ari bubanza akiza na Nikiza Francine Nizigimana na muyomba wawe Kugwiri urakoze cyane. Hello
1: hello
0: Mauro neza
1: Mauro cyane
0: inde tuvugana ari
1: Nikimana tena cyane mu ngara
0: urahawe kaze cyane.
1: Urakoze cyane akagukeje n'umuryango wawe.
0: Urakoze
1: akagukeje n'umuryango w'ishyo cyageze kugifungura. Ani bageza atuko n'amaboko yahindura n'agara mwanje. Ezi mugore n'umuryango we akayabagukeza. Namo tujye kugerageza n'umuryango we akayabagukeza. Bande te agajishe n'umuryango we akayabagukeza. Abantu bishimye yakina ko nabo akayabagukeza.
0: Njimana ngiye ngo yakora ari kwigina cyo mukino.
1: Izo mu cyo mukino gore vuga gute?
0: Yari yo. Ari wayisabye murayikurikirana mwese. Sawa sawa. Ketu bandanya ni kiganira kabagukeza witwa Pascal Bubanza avuga ati kabugeza kumufasha wewe n'umwana wiwe. Akabone papa na mama wiwe bagenzi biwe bose ngo bagira kabagukeza murakoze namu Pascal. Hello.
2: Mwini
0: wa chana jiri ye? Ye, go tukiri
2: wene ye
0: Basha, jenda mezene za chana.
2: Walomu Bugana.
0: Aha, akazina niga shuwe kuza ningoka.
2: Ni Matok Bugana.
0: Ye, gama oro chane masafu.
2: Nkini imo, nao nimo wako iladi.
0: Basha, na jeni imo le nshimi manu.
2: Aoni toa kamdo kabri, yose wako nshuko tushari hake, bozo kwa mkeni.
0: Ye, go chana.
2: Nikamuni mjaki masali zini yeriki nga mungarore na kiyakarari hatu nga mkayanda. Jamuroni bukanda la kandokando nga mwuriko nga toki mwuchi mcho kizande. Kino mwuchi mwuchi na kumako ze chano. Nikera na mkabu nita na mwuchi mwuchi na mwuchi na mwuchi na mwuchi na mwuchi na mwuchi na mwuchi. Jambo nga kumkanda kari ze na mwuchi na mwuchi na mwuchi na mwuchi na mwuchi na mwuchi na Kamuni wa bokele wanjevo, kwa utibuka na wani mchokano ita ya bo, kina vila jati, au uche. Kamuni wa
0: bokele
2: wanjevo, kwa utibuka na wani mchokano ita ya bo, kina vila jati, au uche. Kamuni wa bokele wanjevo, kwa utibuka na wani mchokano ita ya bo, kina vila jati, au uche. Kamuni wa bokele wanjevo, kwa utibuka na wani mchokano ita ya bo, kina vila
0: Yego. Sawa sawa masawa. Mubandanye kugira ibikorwa byiza. Sawa sawa. Witwa Tade. Tade avuga atakagukeza kuri witwa Chomoka. Mama na papa wiwe Sharua na Rukundo Mugisha abana biwe bose babwira ati akayabagukeza. Tugenda no butumwa bwanditswe na Shamira mu Rukaramu. Yifurije akabagukeza papa na mama we nabo bavukana bose natwebwe n'abakunzi baradya gakiza n'abagenzi biwe bose bibatembe neza murakoze cyane gose nawe Shamira kuri bwo no butumwa watwandikiye ngaho mu Rukaramu urakoze cyane. Alo.
3: Alo alo.
0: Amahoro neza.
3: Furejina.
0: Urahawe ikaze nawe.
3: Hello.
0: Yi, hello.
3: Mezeneza.
0: Mezeneza chane gose. Turavugana nani?
3: Na Padiri Karate.
0: Ego Padiri, urawe kaze nawe.
3: Kamwe kuwe.
0: Murakoze cyane.
3: Kamwe matame ni mwonga. Kamwe shaka tike kuwe.
0: Ego.
3: Kamwe papa kuwe.
0: Ego.
3: Kamwe mama kuwe batete katwe.
0: Eh. Ego.
3: Ikamwe mukora kutse ngana ze kutse tere mu kwese. Ikamwe mama mama. Mama kwese tindo. Bagira munye kwa. Ikamwe magira sine mama kata ikara kusubeka gati. Ikamwe mbere cyo kwera ikara te tindo kwese.
0: Ego.
3: Ikamwe mbere cyo kwera ikara te tindo kwese.
0: Nagushimire cyane gose Padiri ngayikarabyi mubandanye kugira ibihe byiza.
3: Yego ndakoze cyane neza.
0: Sawa sawa. Chef Gide Nyandu Samuel ikarabyi yifuje akayo gukiza umuryango wiwe wose hamwe nabizera bikarabyi ati muheza gikwe cyane gose. Chef Gide tumushimira ko ari buno gutumwa yashoboye kuba atwandikira. Owe wenda twandikira na mahoro witwa Don Christ Bubanza yifuje akayo gukiza mama wiwe na wavukana bose witwa Evariste Buhayira na okay nawe nyene yifuriza akabagukeza okay na bamenyesha makuru bose arakoze witwa Jafet ikimerejana nawe nyene yifuriza akabagukeza Panama na wavukana bose Anita Imusenyi nawe nyene namwifuriza akabagukeza. Hello. Mauro neza. Aja turavugana nandari.
4: Ishari musigati.
0: Musigati na mahoro garisha.
4: Sa?
0: Ati musigati, musigati na mahoro.
4: Yego turashimira Imana.
0: Nahawe ikaze nawe mu kiganiro akayabagukeza.
4: Ashi wa mbere n'umufasha wanje munda cyane namwe.
0: Mhm. Arorisha. Halo? Halo? Dishari ni musigati nda musabe achasubira tukwa kure vila bone kanayuko telefone katari kukara chamoneza mahoro uitkwa niyo nyishu kumuganza yifuri zaka ya wagu keza umusheri uiwe ngona amba yabi mbronsi mtembe neza yifuri zaka wagu keza mama ite mugishangu wagiraka wagu keza papa ite na bofre na papa jiste ngo agira kawagu kieza marakoze nawe kutuandikira ndo waezu Fabien avuka mugashinge ate kawagu kieza kuri mebge ngo kuri tukwebge kuri rajaga kiza mama uiwe Suzanne David Karire Jonathan Kamikazi ni yubahwe kanyana na nyina wabo bose wifuriza kayabagukeza.

0: Kubara hachandu kanyeru wa shishikara kudukuli kilana Ndavi furizake wa gukete Awari nga umutanga no umutanga sidwe Wari mugihosha wari kumuyaga wari munyambuye Awari nga umugishingano wari kuwinhirikwa Umeze neza mwesake wa gukete kuri mwebwe mudukuli kilana mwari nga honi Awari kampisi kiliri kampisi mutanga kampisi kamengi Ok, Ijel. Ok, Campis. Mwese mwese kawa gukeza. Kuwa maze kuwa mubiru. Ok, kumanyuanyu wacho rero wadukulikira na wali ngao mukiro. Umezene eta, wali shingamano. Mugendo, muga kengi. Mwese mwese kawa gukeza. Ok, wali ngao mwenyabira hawa. Kawa gukeza kuri mwepi. Yes, wali ngao kunyamu tenderi, uhonga, wali ngao mubuzige, umezeneza, ya wago keza. Wali mukibuye mwisare murushuwi, mwese mwese kwa wago keza. Die dole ngao kuipina konda kuwa tuwakura nawe, umezeguti. Wali ngao mukinama, wali mubimbi. Ok, ok, mwese kwa wago keza kuri mwepi. Tugende no yundi mwenye. Halo?
1: Mahoro neza giriye.
0: Eh, na mahoro mite.
1: Mwereza kwa daka jita jiti yae.
0: Eh, kurira jaga kizadu shimimana nisa.
1: Eh, tajikwa ye, tajikwa nao shimweza amutikoro
0: ye. Eh, nivyeza guose muheza giri.
1: Amare kanitu di mudangu wawo sorro kati achira tendene ye.
0: Urakoze chane mite.
1: Bungu fashwa angini gondor jia angi mkua angini chandama usi kapana mama angini dada jisra uke.
0: Eh.
1: Ini askunga rasi lagi sama jumper sama jadi kemungkinan aku kiri. Tadi di kara di sebulan mulai kita metu di karo si jiri karo sama kiri kiri. Ikan lagi sekali mana rambo na noi gua ira kumur rambo na vari kumur hari di ujung rasa mengaku semukul.
0: Sawa mitera mukiri berjiza.
1: Ikan aku full saya pramut.
0: Mome.
2: Bija jiri.
0: Misawa first ya, mazenet.
2: Mazenet.
0: Eh, urakomi.
2: Ego.
0: Wapoye kwishure.
2: Namuse na gatwiza.
0: Ah, okay okay nibyo nibyo. Urakoze cyane. Ama mumeze neza nka namwe?
2: Ego. Dekamara bavana bamateka yangukeze.
0: Ego.
2: Umujango wawe na uvuka gati akayangukeze.
0: Urakoze cyane Foster.
2: Bavaje serenaje tumegoro ateka yangukeze.
0: Eh.
2: Doko nakaka ateka yangukeze.
0: Mhm.
2: Masawa kumukanza tekaya ukeza. Tamba kumukanza nariye pate kayaba ukeza. Sala makos.
0: Sawa sawa mugiru musimita.

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka.
0: Muhejeje gukurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: turabandanya n'ikiganiro cy'intasho. Reka twakire uyu ni munywanyi.
1: Hallo.
2: Ego ni bukuru nga mukamenge mvugana.
0: Mukamenge amajaye buku.
2: Anyene aruguru yo ikaburimbo. Nabuka leta ndimushaje.
0: Murakoze cyane, urakoze bukuru. Duga ku jambo, duga ku jambo.
2: Zawa reka nipeze umujyango wawe nawe jiro giza mwese.
0: Murakoze.
2: Ego reka mbore na mama wanje ari mabaye na nabo tuvuka nabo. Bueno mungu tubana ngai twakome nawe nyame jiro giza.
0: Ego cyane.
2: Eka nipeze na kore party mo zindire mama nganye ne mukamenge nawe nyame jiro giza. Mbwene nani yonzi ngayi mabayi, mbwene nanjabire ngayi mabayi, nawe njiyo jiza.
0: Ego.
2: Ika mbwene na irakoze na nacho. Mbwene na ato yizere. Mbwene mugenzi wanje hitu wafapte ngayi mwukira, sada nwenye na mwipi njiyo jiza. Tawa sawa murakoze njiyo jiza na.
0: Murakoze chane gose na awe, ukomeze kuneze ranu wana radio wakakiza pisoko yukuri.
2: Sawa, murakoze.
0: Murakoze chane.

0: kinasho ikiganiro kinasho murashobora kutwagura kugira ngo noneho muje mutasha inshuti n'abagenzi uyu ndi munywanya amaze gushika umurongo reka tumubiriza ro
1: amahoro
0: amahoro muri bande
1: Azariyane mato
0: Azariyasa makuru
1: makuru turakina imana
0: duga ku ijambo rero
1: reka manze ntashye abafati bose baragiye bakagira
0: ntabwo ukengurukiye mu kibanza cyabo
1: yagiye diregiteri wa radiyo diedo n'imana irakiriza njye ntajya papa na mama n'umufasha imana yampaye turagiye
0: ego
1: njye ntajya mama diyo ngaho kunda apa ariko ni ngaho mu gisagara cya Bujumbura
0: ego
1: njye ntajya Bigirimana wagize ngaho mu gisagara cya Bujumbura muri Bururi
0: ego
1: njye ntajya na Japheth mwene wacu ngaho kunda apa mu kitoki njye ntajya ba bofe hagiye munyagikebeka ngaho munyagatare tukiro gito njye ntajya mama dari ngaha mu mburamazi tukiro gito njye ntajya magabore neza mukuru w'ishengero n'abakuru b'ishengero bose bagira ishengero ryabo bantu
0: ego
1: n'abanyamabanga baryo ntibagiye abagize ishengero rya kigereza n'abagize ishengero rya ndapfa
0: ego
1: ikiro gita kuri cyamari ngaho i Buganda ntibagiye na Edward hariya igice na kiro gita atari yagaragara
0: ego cyane
1: ama muri dusanga banywaji bose baradiyo bagakiza ntibagiye mu myuga ngaho
0: banezerwe banezerwe
1: sawa sawa rero n'abagize kurare wake up n'abagize kurare umuryango w'imana ngaho iwa
0: wake up ya hehe
1: wake up mu Gisovu
0: ni byiza
1: abagize rero ko ishengero rya bubanza n'abagize kurare umuryango w'imana bose tugira gisa ntibagiye na byo cyangwa kugira
0: ego cyane
1: sawa sawa muhetagire
0: hezagigwe nawe kandi ukomeze kugirirwa neza no guhezagirwa n'ibiganiro bya radiyo agakiza ku isoko y'ukuri
1: murakoze murakoze
0: turagushimiye ku isaha rero zitatu zirenga ko iminota 47 n'imisogonda 25 isaha zitatu zirenga ko iminota 47 n'imisogonda 35 turabandanya n'ikiganiro kintasho ikiganiro kintasho rero kino munsi kibaha ntagiye ko kwakura kugira ngo noneho mushobore gutasha inshuti n'abagenzi ikiganiro kintasho kirabibutsa ikabegereza inshuti n'abagenzi ikiganiro rero kibaryohere mwebwe mwese muriko muratelefona na mwebwe mwese muriko muratelefonwa hamwe rero na mwebwe muriko mwumviriza radiyo agakiza ku isoko y'ukuri hari uwundi munywanyi rero yamaze gushika ku murongo reka nawe nyene tumwakire alo alo muri bande ego duga ku ijambo rero ikiganiro kintasho
2: hamwe ni wakiriye rike
0: ego
2: munywanyi wenyine ko yerike
0: ego
2: ariyeve ibe ku muganza
0: ego
2: na sikori na devire mu rushara
0: ego
2: na sirive mukayanza na sibo kurubaho mukayanza
0: ego
2: ndiyoro kiza na wewe
0: ego cyane
2: ego aje
0: urakoze sagweza gire kandi ukomeze kunezerwa n'ibiganiro

0: zacho zari nazo kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwiti manene asukira kwazi jama tista kuri kwacho na rezare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama darirene. Kufasha wazesu bakanye.
5: Ngomba kuramutsa bagenzi bose mu gihugu.
6: Eva kiwe na magabo n'umusanzu Frina n'abana biwe.
7: Ndembona ufasha wanje n'umwandi mana yampaye. Ndembona ananiyasi kutasa.
8: Bo acha nende arasaraka sababu niko na mamre wengi na wote wanahitaji niwasalimie. Na ujumbe ni kwa hawa wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu.
9: Hivi